0: don't want to see no Kali cotton on Michi Kadi.
1: Don't
0: me that me.
1: Mi
0: lo jago jago ro to ha. Mhm. Eyan.
1: Mi bo ku do ko.
0: Ko e ku no.
1: Ta do ho se do sunu ati ja tole. Bo do e ni no kekle. Wa yi de je re do nu ye de le kaka bo jo e de le do to si. Ta gba te we le ni do ti je we kaka bo asi me so e na ze di ko kuro do. Ke so be de bu wa. No debu ni asupa se ko cheta agbado kan sa asupa se ko ro po e na ro kisi kisi me po me de na no se pe ton ro ko ho ta kaka je won to wa to mi ni akoto pe bo cheta agba to mi lale je nu koji bo mi de re na de ni pon e je je yin akoto pin me e je wa le me eni oko so lo le yin akoto pin ya e na fo asi kaka bo na gbele wa ti e so bi asuno le ni tekle bo dalo ami me ni de mo tre de ti je wo won ni no do suru bo nu yan nu ode ti no yin fe ti no bo no bo so ti fe de bo le mo fa mi ton le e ni o di yan e na ko te ni bo na le yan su da to we anu ka bi o kere we a bo ti ni ton ni e ton so na za li mo ali e ni o ti ami ma ni ma ka lo lo bo nu si de ni we mo ni wa fun me o e so gbe asu no le mi gbo mi po da ka ho
0: je bo de bi do na bi de fo ne ko le wa ne mo bo do de wo ne eno mi na jino sin khaime mi yoro mi sine mi dogbe mi ro ndonu wa sito mi tikari
2: hello
0: oui
2: e fo mo
0: jago jago
2: eno ya ko so ve se me gen takiti zin daka bi vet
0: eh takiti de so wa
2: ele so ele so
0: ai de wa
2: I do.
0: Ah, ne. Jago, jago, nya.
2: We could have done it.
0: Ah, so I could not. You could have done it. I could have done it.
2: Ah, me number one, number one,

0: mi ma solo na se ba tatie mi ton le village mi ton le mi na beton to le do jijo di drege de ko mele ko yon vide to nu mo ko ton baba de ko to nu mo ko ton le dote azin hido mede vosi o vidi
1: e ma yon ne
0: mede vosi vidi e ma inde pe pe bo yon wa po bo mi do ha e goro le mi na yro se kule bo na dida me mo ko ton to ye je me mo ko ton le dida son katie yi be na gboje we bonavo wa ka so inde do mlo me mi yen do mlo no sa zo gbele le to ko do plo plo me yedu ande me moko ton le gba toli gbeto de le timbo ne le mai hueton bo ye don to nu dote to to me bo di exando le be ba si nu dote ye ma dote he me devo asi me ton jiwe nu abio ya a ma pe avun gbo ho to me gba hwe gbe a ho te ya ka ye de ka so ye ne bo bio to lo gidi mbo so to gbe lo ye so to nu he gbe do aloko ne ba si to gan re
1: ho kambio
0: ye ni jale bo so vo jale mi me de to come le wo na je me moko ton le he do te bo ayro po no le bo ri to je hun gbe do je gan gbe yan le ni do mu agbo to mi si
1: won
0: we ka to ku bai na yan si bo do ho do po yan si pe ye ma dadam na wa fe ke gbe na se so do jiwe ne eh ni do no po o vini do wa ijo ni do wa o sin ho e mi to di do
1: e na je mi
0: do ne le bai ado ni je go na mi do gbo je gbe si Tanzania je na gbe to le ko
1: e na yan mi asi to sin ha me mi yoro mi sin ne u te kra zo mo kaka bo nya sho e bla u desu do no mi asi ro mi ti kari
2: to numero bipo radio de mi fu
1: jaja guasi don komi ton
2: tal ba international madame kuka si so va ta to
1: eh madame kuka de so ya
2: bel me kam bel me super
1: budget de vide
2: bel me international
1: la revole dira joni fo de so modin haran chodo
2: pa ese ko ese un se kanine
1: me ton le calo Jago, jago, ah, do thing I'm way bear, eh? Yeah, you watch me?
2: No, both is one domain.
1: Ah, eh, both is you. Myself, you're buying it. May
2: I point you know, I mean, don't you look at it? You don't be there, Bellman, on beyond your idea.
1: Ah, eh,
2: no, don't my little monument.
1: A man who bat in cotton.
2: A man bat in.
1: Eh,
2: Come in, It was blown, Bella, man. Calling there was so I don't mean you were down with well, and I've blown Bella, man. Well, you may not let the Nigba Wudu Jay. Nigba Wudu Jay, I jackass who come at the world too damn you, eh? It was Jimmy who be a lamb trim you, eh? Go away with the guy where I go, I don't see women on here. My own soul, let me die, woman, but you know, I think I don't know, blow plant table, don't know, let blow away or any. Men and let my horse who will you. Yeni sa se ondo eni sa se do estilili ve ni ve bi gbo kanu ye bo nuno ye te so amonyo ndo tele yo ninu tisu no nku e ton pase mi na ndo ko bi binu ni mo na ko mi kaka kaka bo mi na wa kwa mi ton sa bo mi na ze mi yo do mo kini janta wa ro male bo mi enyu ame ngo bio a ko su bregbere ni ngo bio to ga mi ton yo yo de wa to dio me mo no ni keke bo le pase ne bo mi na yon le Ama me yon la mi lo reunion yu e mi ja kwa so kunu sun le.
1: Eh?
2: Ne a... Mi kwa so kunu sun le lo nina nya wa ele mi ja kwa so kunu ye.
1: Ne a do ti yo.
2: Ako kunu yon to kono yon atanzi ya wune privilegi ye.
1: Hmm? Mi ma blo yon boni fati la meti yo ache kena gana ti yo ben.
2: Mi ja so mu bi lo mwen baja ane.
1: E wana kwa abo. E waibua. Waibua. Tokpe nu ye me lo to to ton le nu mi. Tokpe nu asye to nu mi si ya. To nu me chikari. Jaja go and your horse, Safi, as you talk.
3: You love a good Dago and Gadu to Fok Massandra, Zira Wimboy.
1: Mhm.
3: That's a new, ya do mo ka to si ka gba ta un bo n gara bi o a ko so da de ko eni kekere ja re ye me no sa atike no sa nu o so le o bo ni da de ko me le ja ki ko gbe veterinary na ho ko do we ma to
1: asie to
3: you are to go to mi to si la yo nunu e bo nu male male le kede blo je yiri
1: asie to yi mido gbeje si wea
3: mido ko te te ha
1: e don mido me ho meji wa hanu mu me do vla fo ache
3: anu me ho ba hanu mu me do e le wa e wa e la ta ta
1: ye yo
3: e la ta ta ati wando do ho ka ya ho le se ti be le le la mu mu do do se do tu to se bo an no to di ale e ko ne ale se se ho ya ga
1: ye yo
3: ko ta la da te ko to e do to me ne ti ni be
1: Hello,
3: Emeka o ke ko gaga ga mo lamu ko na ti tone na hu me lo gbeja bi ko je ke ko na ba era o to lamu do asi wo ru tonji ka na gbulamu igmo ne gbe mo file bi sisi a cha ene ma nyone wo ne jo ko gun onye e te wo si ga ndo ti de ton e ne sami we a ka bi nde no nu lo we ke ko na ba no mo nde yo cha no ne lo ine te mo bo ne lo jine me su ko de ko yo le to ko yen da ro ti mi nu cha no ne le gbo na nu e do ko na ti nu ki ten fo di ba to mo nu ne le
4: Miro jua miro fite gbe
1: na jino biri jan
4: ne ofisha go mahade do wa ijo do hotam o mbo kudo ho mata fu kare tu do gbedi te do o mi mama ho de mi dewa o fi mi ton no no vi e pe ton le o e tu de ye no rien sou bon
1: mais moi
4: ye tu asu ye to leyen da mi do fo fun a kaka bo divi bo po
1: mhm
4: iyen ro home si we o enu za uto bra po mo no yi kaka bo no lewa bo no e ti akada e ti a wa lele po mo ki ko lenu be po mo lenu je fo a mo fi ti tori o ye si me a
1: o eni wa son bo e na do dun ba ra sin ka asi meto a
4: we de sunu ro ko do nu e aka tu hu re ro la menu ye we a we de sunu ro ko do nu e bo a ma pe wo a pe to e do ra yi to ofiti to le yero ko do nu e pe bo yero si a ha gbe ran de ti ri e so pe a nyon we do na si e de ko na hu hu a su to ba su to na hu we ofiti to le su ye su cho bo da su ko ye a ye ni do ko nu vi mi ni do ko nu vi mi to nyon le deno da su gun da ye je ye da su ta e bo dine a
1: mm
4: bo se pe ho a gra bi le ye fi o mi do yo nu le a ka u ti vi su no ko ka ka a to wa ya yi se bo le a ko lo e ni o blo e he geri gbo fi le ye se to je gu de gu wa ye
1: a se no bo ene na zon bo ena kwa ataka nyo no uvla fwa
4: we ni aka udasu tu ebo turo mne lele yon kome sino e nou de ena blo nou de an blo ni bo ena si rome yon mahaji blo bon mili bo si nou glaro fu
1: bo kote mikado bo na andonu
4: yon mo si wejwa sou mone tu si wejwa yeni no blo tete ime le turo eni jwa dasu ni be aloton piko jwa mime
1: yon
4: ya sulo ni do ebo ati yon e si kwa ou pede ya
1: oh
4: ye
1: mi da ho
4: nu
1: vi mi to
4: le
1: men e yu a de nu da tu bon e le e di da le bon e yu zan de e yu zan de a si no bo mi kena kwa do mo wu lu bo na anto we e na kwa do da benji e do le a so do de ba si do we wu la ton wezon we na anto nu mbala brasin ha a si mi to anji yo gbede mi na i gbedo nu mo koton kwa gbede ya ho sa na fa e si kanwe mi na ho bo nu mbala brado sin ha si mi to ye e na zero la bi degbe degbe doru me asito me tikari ye
5: lao ne ho fomo
1: mi a fonga jima ya
5: lo mi lo a holu de pesi bo yro big radio ni kan son we me gogo
1: e ne big radio sin kan na yoro
5: di o ye gan yiwa
1: ma ma re ye yiro kan ton sin fi de na gbeje
5: e wo hole mi se wa o jo ko hole na re kon do me lo ti e wo o so lo e wa lu indo da lo e me ko le wa no do manga pon ni handu e bu sa han lo yon nu zin ko me gbe de lo do ko me ame e su po bo gege manga pon ko me gbe de yon na do ko me ami e utu ko na wa ke yon ne vo yin an bibo yin an bi yin e yon lo zin bi vo le apa ne le lo la mu je e ya no yi je fi le na je re yon lo ni e gan se anon lo lu me avia do ki ara ro pon me awe wi wo re mi ano e o wo re ne wa e ma so gbe no yon lo e fa mi ren de me nyen da zo fa mi de me nyen yon lo tron yon lo manga tron ti wu ne ni lo yon lo bo te bro ni pe pe ha be zo wu ne su lu e na do ma yon si de pe ye me dia de don ba u ko asi e gbo lo ho me ba ma le gbe no si e asi e ma no ma le ho me gbe do ho me le ne u e re su wu yi ma un si jo su lu e yen do de aga da yon lo zo kon do de me bo e re lu mo nko blo e a ya yi me no le gbo lo imi no le le oblo bo le le oblo amoy o kwa wi no jebo kwa men no kwa ni ama je wo bo ai ble u me kwa do ma bo ja yin gbe o le yoro ba do ai yi tan ni
1: en an cheri mi si to sin kha me mi ro mi si ne a ko re sunu asi ton gbe be yi e yin to fu me lo bo ja han lo bo nu lo bo kon du ton bo du ra men jire seri don ko do sin kon we mi do ro mi asi ro me ti kari
6: lo fo a lo bo yu fo
1: ne mi ka fo mo yi
6: Wangaji
1: bala bi sume
6: me son
1: kala bi. Nyan, kan fote bi ako, nyan, show.
6: Fwe dabe
1: ou. Fon chago chago.
6: Mwoku ba azo
1: me. Mwoku azo, eku non.
6: Wami he ho wa. Suru mando wa eno heno le po wa fofo. Suru mando, suru wakon ve yi, ni anka yi, anandu ale ito. Don ni yon gede sunu be, yon si ni miyo. Ni yon si be, sun si ni miyo. Bwa yon yon edile bo dofo, yon edile sin bene. Ina kmo te ruga ina da fo ko ka bu na gbe awu ile le bo ko ne wa de toji o ina yin da gbe le bo yo ma na ko da gbe
1: mu yan this way
6: video vita ina wa kon video le so go do don we ma so gbe ni da ko de yo mi no bi o mi le me amo so si ya lo ze yo si ji e ma yo bo so si si ku ro ku ga yo
1: se gbe bi de gbe de gbe
6: se gbe se to me mite a se pa mi to de wa yi po de wa du pe mo ton di ke mo ko ton ba ro je mo lo yo se tun ta me ta mo tan so si eni gobi e dile mi mu wa re ni le ko o le ndo na kon to wo jun une amo me le ba ina vinye to alo ni a za ro vite di me mo do se wele ina vite wa ne je bona mi Nama de gbedo filo bo de dale oji
1: mo
6: ye sun sinara lo gbe video ma yo merci beaucoup fo clear me na
1: yo ena cher merci no sin khaime me yoro mi sin ze lamu allo ze tu ze a changpa lo bo na si hu ja najino e yan si buru ko te sai fi pin pin ka era konton mi ze lamu se ne gbe ni segmano jini toru me ti kari
7: do mu e baro tore
1: ne mi ka fun mo yi
7: Kana
1: ogun akoyo bi
7: oma.
1: Mm, hoida gbe ma.
7: Oma fun ganjina.
1: Mfun jago jago otigi.
7: Aka fun jago jago ro atuno bero to si nkan tama.
1: Ami ami ami.
7: E yo no bi tuwe ro wanu ati nbo mo kan ti an koni cover zogo ti bo to agbangba.
1: Eh. To pe nu ye me ro azogo ti bo to fi ne bi sise nu mi.
7: Ye bi ro pe to si aso.
1: Mm.
7: E na channel go kudo ho.
1: Ho e kuno.
7: Do gbe ni technician ti mi de se e ni lo te gbe vi mi de.
1: E ne.
7: Donc et va mi mon père.
1: Mm.
7: Moku do ho.
1: Ho e kuno.
7: Ho mi se wa ne o. Mamo ro se. Bayelo mi de o, ni bara bara e gije na le o. E wuli e ku, e no gbeje ku e ton pon.
1: Mhm.
7: E no gbeje ku o pon kan di do beto e ro gan ti le ko hun ton lo dagbe do. Agbaza ton me o.
1: Mhm.
7: E ti jan ti jan me no pere a.
1: Me mo.
7: Yo nu e ko ku pon no po. Bono ko nu. No po de bo e ton ame. E de me no dande. Bobi me wo la mi no kule bono dule o bo dun yin bo dun yin bo e no tun wa e no se gbe de ton so ko ko e bo o ta fu no so to e mo gana gana tun lo je mi le so yi we mi de pere pere na e so gbe de bua yo no ko ipo lo no pa o kana se alianu bo lo mi na fe tu ton o gbe no me de bo e pa ri pa te mu o e die ma o yan ai ta da yin me pa ri pa ro ko sa bo no ko mu no du mu bo no ja wa ro po
1: Peti fin we.
7: Ndo saru kwa di yo.
1: Hmm.
7: Oh, e so kwe de bua. Men yo le yo. E jene kada yo de ne. Mwe non son wa ino di de. Mwe mwe de di yo. E wa hukan.
1: E bla ou.
7: Mwe mwe hukan. A konsu nou le se kontrole ne yo yan. Iti ten de. Bo kontrole ne yo do. Mwe di je. Di yo ma so tu wa. E non so ki akta. E non so lam. E de ba kan lam don. Yon le yo do huku we bo. E non so lam do. E de le di kwa men. Sulu kwe ben na so lam. Mwe na kia si te ou men yo di yo. E so do kan di ya. But mu we gonna be a house in the gate. May blame your dion, oh, better. May who will see? Say when I know that already. You will not know so to a lame pull out of poly, but so I am don't you don't. Well, I bet with your men or men who see seven as I do. I know him die one. I know him die with the Buddha, but when I say Lambo Serman or Dimo, fit that you are, they will feel, but I will know, may when I will open it. It's so we are.
1: It's
7: a point of saying no debt to you.
1: E jan wo agbo e
7: na non ni
1: ta go mepon. E nan Jeremy. Oui. Dogbe nu Madame sedo na ogondon mi ma so ti gbe dunpon di azan yo ton nda gbe jin ka ran. Eyan ho e bo mi ki ka be to. Dori merci mi ti ka di. Nko bi ton. Mo fon dagbe.
8: Ati na lo.
1: Mm, e dogbe se bi o. Mm. Mi na ba mi
8: dogbe.
1: Eyan.
8: E aye mi lo Madame Kobasin
1: at ti te sibi. Ah, sibi ka me ton mi di.
8: Eh.
1: Eyan.
8: Ko
1: do ho. Ho e kuno. Chenu misi zivye kan me don mi dogbe nu ye me do agasa godomele bisikra kon mi se sindu dile yo mi dogbe mi se do doru me che kari
9: eh na ile mo
1: hmm
9: e fo na
1: ile nko mi ton
9: e yo mi lo divan so a ho so wa yo ku ta
1: ta e yo
9: e wa o bo mi so ku da te
1: hmm
9: o la don o la mi o da da me di ki se mo bu no si mi a ti pale
1: Sito, sin jame miro, mi sine, dogunu do propo me beodo, todo miedo, hamu cotomele, bisise, todo me chicari.
10: Hello, but today.
1: Oui, meme.
10: Nia fonfon.
1: Do, fibaya.
10: Meme la clama.
1: Gandhi.
10: On yet on a query among young people. Ye sort of ton sin topo no poe. They are more soon. More soon. Eto kankati mo to te kuno te pokon kakabodo ewo don fi leko pa majuna leko deme no to me to lani nindo anu sunu si hosta kostuma na kuwea san san wa ino besi an kostumo si afodidi kuna kupo kweto ki jode ino sa seto to te kun no te kun inyo lebi mewe anachiansu kuna mondo ewo Hello, I saw you born to Ada. Yamapon, when you lay her. But Samaya tongue. A son of Kotokuno, Puakuno, JJG, Okuno, Wizuji, Boy Homo, see you. No, no, I saw Similani. Eh, more.
1: A cablau, this so.
10: A blau, a blau, Sam. No, Finit, I bat, Nakaka, shouldn't make the tolerances, the Salak, and the city tolerant, if you're ye, Demi. What's the tonu topo no po? I drank that soon, but don't so no book, then walk on me. So, boy, don't, eh, well, I swear you got drank that. I'm a blow more. Soon I look for a book. I'm more than a block of years on the island.
1: Then
10: I block of years on the island. Take me, can't be rubbish about not there.
1: Hey, you. Don't go no, you may do.
10: I don't tell you, neither. Hey, Sandy.
1: Hey, Sandy, sir. Tokbenu ye meiro akoko to tonle bisise nu mi mi na yasi to ro podo second yi de to nu mi me tikari
11: ba do to de
1: wei
11: nya ni ade go
1: nya ro kanji mo ya
11: nya di so kan si wo me gogbo nya iro di odo hun wa nu sta na sira so sen sa ma gbo yo zon gogbo
1: ni ne
11: o mo ku do ko jo ateji mo ko le mi ja veni ya o nya ko le je ro yi mo kon do ataka ni adiu nya ko ta kan adi ya me ho ga me do yan si do adi kan di ma bo ni lo akun ti ja di a ran ngbe yi mo kun do adi yan si do bo wa ni don me lo yun wa ran ha we e do to pe ma o ti ya dare ma
1: ene
11: a ran ayi bi ti to ku no po we me lo to ku no to ku no ko gbo ma gba we pa ni lo de pe agbe yan ma ba yi be gbe lo bo do ayi e ga ran jo bo yan je pe a ti to po bi no po Nena bi do yin ko bo yin bo abi so wa je kuya we. E na lo bi do an play haropo. Ba be bi do fu. O do e no joro mori. Bo bi so je kuya ya ko me da opo. Bo bi e do play haropo bo je yo ta bi su. Da ma ma ko bi je na bi da bi je. Don play bi lo le yin mo kan. Ro mo da ni le bi to me ko no ko no no mi ji. E mo si asu do ko me. Yo na be me to je lo je yo ne ra yi to abi bi no. Bo bi do da su. Bo wa ni ka so bo so wa je kuya o. Ni agbo bi bi do hun bo yan hun ma zo aso re nu pono jiwe agan aya da yo fi do iro pon iro pon gurado buna pon ni amo fre ehin amoro ah mi bro mi yo bi ndo fi din to mne mono mi ji no mono mi ji amo ni lo ni aso we nda na agbon fo amo e bi wa nbo
1: ah ase to sun kan ehin la bia mi na do gbe nu ye me ro go po ton le bi sese alokan 01 90 77 05 05 ase no le sian lokan e dormi ase ron
12: Nya
1: mfo ganjima azogwanu.
12: Udo.
1: Ndoka funwe. Et nous avons passé pour nous faire un zialo, pour nous faire un zialo, pour nous faire un zialo, pour nous faire un zialo, pour nous faire un zialo, pour nous faire un zialo.
12: Allô?
1: Oui.
12: Non, apparemment Pascal, son gangban.
1: Son gangban?
12: Eh.
1: Il met ton lèque à l'eau?
12: Il me dit, non, bah, quand mon gaga, et mon pami, il ne va pas me faire.
1: Ah, Tita Andrea? Quoi, Bosia?
12: Oh.
1: Il voit du nom.
12: Kore mize akedie kulo eri posu town do netu e midon mo ne do sunku yon do nyonku yo mudo o kwento de wa jilole de onno de yanno o nie de on do yan ye no yo yi dada ho kabi ye no yi ye di no pon gbe midon na we de kabi tan de eno lo ma de e ma de yi yi kilo mo kwa On est en train de parler de Yasuke. Il y a mon pompe, même dans une tige, il y a mon pompe, même dans une wallop, tout bon noyé, et ne suppose pas un bon. Vous donnez ma pompe, vous avez dit. Et ma vraie, et t'as un son caca, vous avez un gira, vous rime, y'a un membre. Vous donnez des doigts, ouani, ouani, gadoma. Y'a ma gado, y'a ma gado, jemagado jemagado e apun apun ho ho ne o e ga anyi do pun apun apun apun nne mi an do pun anyi do pun awuvi lo su ere ere betore yisan akwe kwe ma akwe dido ganu ganu kabi nu nu bigbele lenu nu kabi wa lo nyira kan le tinzan e la la le e so mo pun to support bo table e kon bore bore ti ba we
1: e ga bla o
12: me lo pun anyi do pun ma wa lo di izan lo ne si e jin we bo we e si e jin we bo nyina pe ni we wo don ko bre suru ma do don zo we zo di mo ko zo di mele bi do le e ko mo do do we don ne no e suru pe re da ye di nde di jo kede kede ne le di e ma jo nyon do ko do ko fe le bo lo me de be me de no ahon mo e do do na yin de ko ta ne nga zo be bo e ma do pa jan nka na je ko di
1: Eyo, ena tjere mesin, kaya meme yoro, mesin de asidida, lo ero mesin a ikung banji diyon, ne kron tasik ben, ne kron mo asuk ben, lo bono yin tita to, o sha mana, dudu nele, o spaghetti, mna lo aye, anken, toru me bise kari?
13: Ambege, dudu nele.
1: Andu vla fo ya.
13: Apoli le baro tore.
1: Bise kari?
13: Ma mama jo asin akata to.
1: Kafwete biasi no.
13: Ọkan
1: mele bi ọrọ
13: nọ tero mi se to anu bi
1: akata to wo le ha eh na
13: ka wa
1: gbin eh o mi lo mi ton bi o mhm mhm eh o kuro bo a ko apo ne bo eno ha senu me fi ti o eno ho wa e gbe ti yan ya sho e ko iha o
13: Vitote alo vinote akina mo ba awa gontoro no azim to na da me nyu me we na go teni ma ha no teni go gontoro ne ai
1: Ikano si ya
13: ni to alo no je wu a me
1: Mhm
13: Ai
1: Ti mai nyu no mai tam tamu ne
13: Debu
1: Mhm
13: Pete ka di je gbe lo me apoli me
1: O kan bi o me Mhm
13: Bo era e so la mu bo o ja me tren be o e so po gudo a
1: Sho
13: Eh, mira ho apoline ba tore. Ide kan lo to poko dogbon, elele bo wuri mero won do tinwele o. Era no gbeje gun e to me ponro. A kike kura tekno zone, tero kanjo eni, me kanjo eni ondo, edo gandi, atanjo eni ondo azo wa egbe to si kanjo ro wa.
1: Mhm.
13: Bon, si ko e na ton ro, si kanjo eni o ti si kon me o re na, ko do bon ti ro hun tunu le di fun di ton le o. E je ndele kwa nu di. Mwen di jwere bega me ni ondo ni do di on mi se me do di tro do e li ba do na le do le do le do le o mi na se ho ba gbo na pe mi.
1: Mai mo a.
13: Tanji me ra hote.
1: Eyo.
13: Eh?
1: E bela. E na yon mi de su a si no si hay me mi yoro mi si ne e viru ten ti nou a sou pasi po mo koton le yo. Kono te ka na vi mo koton le kade do wen do me. Nou a sou pasi po lo wanyan wanyan ji bo poto kwi TV Congo poto lam poto jiwa yi. Nyonu, eh ndo asutu e kalevo leko adiyon, ane levo ibi, wene lebi koton sa flafo ya. Ho kambia huye, doru meme, chikariye.
14: Halo.
1: Hmm.
14: Mera, baretore.
1: Oui.
14: Nkudo, nukon meri, pelame.
1: Eh yon, kwa mitan sito?
14: Ugara pinekton, mido, mwile mifondo.
1: Hmm.
14: Ere njami la boyon bokoro.
1: Ene.
14: Onzon, agen lari, atakodo,
1: adekame. Hmm, hmm.
14: Mbwe, metu suko doko, mbwane agbedo, Jaka rete ti adi wu.
1: Hmm.
14: Ame kodo le mi ari.
1: Me mwa.
14: Ntoli, me mwa la fula jaka di wu me ho. O le ji jati lo e. O son si gima re kodo a yung mbo di da wu ne. Nyoba ru re, son da da na yi ha wu. Yopo re ji di le. O so ma vwi wu ka yi tran. Yema wu jane kwe ma kwe gulupo. A kwe ma gulupo rong bi a joru me. Yema kwe gulupo be ma kwe me si ga. Su mwa wu jana wa.
1: Hmm.
14: Yon goma nyon me di. Da yi, ira ha siya wi. Ara jọ topo no koi te ti ja ko dole abara ba da nyo do ru o bi do ru ya ko ya liji to ye ma ti so ru ye ba nyo ye gbe ba ye ba ya ti da
1: eyo
14: e ta mo di ni da ti ya ne ti wa mere wa nde so mere ku ne su ro ni de no isu o de agbe do awu ko ran agbe ni no le wa awu ko ran ni de su mi se tun de ba di le aria
1: eyo
14: e su ru pe e ka o ko me na pa ko me pa no pa bo ni da gbe za li do ko ran
1: merci e na cher mi kaka sia si to sin khai me mi ro mi sin e mi na do gbe do poro po me me bo do toji kalin ko to mele bi si sira mi jile mi ko do to ro me do bi po ra do ji e bla o de su lo yon se de bo e kalin e pon de bo lo ha be dan ze e yin ri allo e yin po gyanpa nu barabara to sinha nyonu du khosa si on gbebi zialo bodo ho asi mentona do khosa yo si on gbebi tegbe tegbe da njiri sunu kurache bona ho nyonu do o khoton sao elevo divinu yo nu elevo yana hu gan bio ene minato gbe do popo mitonle bo sei won de mesinsin yo na elevo le leko waji o elevo time nu jon joja ditonle benayin si se top neto tun to da njiri nyonu onu sisi we beno si nyonu de su mo do ho karafia ro khosa da fo karafia ro khosa mi ken clean lobo de inosi wala de sumio ni wena yin lobo na yon de so hermano un patin apoline ba rotori ho en e wede wonu
15: bona ngani chame dai nwedo jicha
1: nui wa ile mi do to wa ijiye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio
16: ajoto Tete sato pepe sato miwa donu e mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio ji miwa so ten miton men do bip radio ji yo mino unle unye mina dojela jonanu miye e imon hon mi sekwa adjok basa miton alo miyolo alo kan 01-91-91-91-79 adjok basa bip radio ton hon honton le ke no min nou no kan yi adjok miton le ton
17: bip radio Radio.
18: Kambasa Watunda ko Loja teji ponu baso pon we nsu Sibi gbele bi do gan oropo men Yo pa jo funde men Lo bip radio di
19: Bip radio do to e mini 5 tonu Kan we ko aton nu kondo po ken fo Mi boku do to do men
20: Nyon nou vou jenye nebou lo yye mwa. Mama, ma kawes mwen kwede ba kwe tou tout opo. Bonsoir, mademoiselle.
21: Bonsoir, monsieur.
20: Fite yi akadele.
21: Mwa kwe kwekbe.
20: Ah, mwa zon kwa kwede ya li ojibu.
21: Eh, o, papa che kokbe.
20: Koi, na zewe do tasi me, buna jefine muna dewe yite buna dinche yo.
21: Papa che kogbe la.
20: Un bejan kogbe le me.
21: Oui.
20: Eyo, bo yibo asia.
21: Au revoir, monsieur.
20: A moi, bo viogbe nubo la. Ili lebo dido. Pa fo dide ton, biro game jewe. A fo dide ton, biro game jewe. Ule kmo, gogo tono leblo, zito, zito, zito. Au!